0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala, spýtala sa lama lami.